0: Ingen ngalek anyun chebo IT kabisa chichoto korom saiti.
1: Ingen ile boyon kabisa ne kai kityo kit nemilan boyondonon kopsunuet neibote.
0: Ano maboyo bako makimake kii. Amirare jamu ini. Itwakine boyondi neunoto akinye betusiek alak.
1: Kale ii tinget.
0: Yes.
1: Kale amun angen kabwatutik che abwati akobo kwek. Mwae Jehova kabwatutik ab kalyet ma chebo yoitiet si akonok kamangunet en betusiek kwok chebo let ak chebo tai. Yes.
0: So kale sakonok kamangunet nebo betusiek kwok. Yes. agwanje ki ndaba na Bruce onge mbaka deliberate choices eng sabiet mitige daga na yego tiljita gole mama jita kigegi
1: yes
0: itiljita ay nini gure deliberately ani ay konget ay gi mgeta ino mitijita ni gule mo ay jae amo te birki jata kisle pagi to so to jae besio
1: iman
0: anang yego tiljung sabi ni gule mo jam jam mi ma ye mo go ti chile jaja nam to tegen
1: yes
0: ki go isha gule mo ay kajo jam jam mbaka na gi
1: iman
0: gule mo jam mo mo jago tae ma ye koi ka tiljita tang sabi ni kuma jengi itilguna ta gi sta ge gi ata sama sai ta ge tulu gonin uai mi ge ingen bana bru single ngo gon gi we si ge chine ge tu gi tai tai ge ngi ta kuma ta ge gi nagaran focusan agi ago gi tarji ge
1: ora
0: ta gut missing mi ta barati agi sum ga tu tik taman jemi te embu we netli
1: sai ta tu man tinge
0: ti ye guji ta ge ola gararan
1: yes so tinge ngi ami sen gi tege Giamise nebara manik ni so manwe cho tinget
0: wale so mandat mengana so mangu jama
1: 15
0: aso manjin
1: ke sige bit ki wangu ne ni otay
0: aso manjin ke bolu ke 15 manik 15
1: 13
0: yes okay 15 13 kolona tanyun ingonyi ta kiova ne ba kamangunet pai ba ye tul aralet en kayanet sigo biti o tesage en kamangunet en kamu twende tabe tamirimiriet netlil
1: ngalega ta chemio cha ko kimekitu ngalega ta
0: ngalas ngalegu ngalek somok
1: eh ngalek somok
0: ngalek somok
1: hale kale nata nanyun inko nyi tak chova ne poko mangunet bo ye tugul ak aliet en kayanet sikobit o tesage en kamangunet en kamuktoi tab tamirimiriet netlil Yekose mite kwa mangunet ni kakimwae kele hope mite boiboyet ako miten kayanet faith
0: ako miten faithit kai
1: so igere le ngalek che kakimit kabisa ko yani konyita ak boiboyet yotinye kwa mangunet ak kayanet naona ko Jeremia not Jeremia Romanic 15:13
0: yes Romanic 15:13
1: naona ko sirutye ne wache kegere kila asubuhi ngengete tinget yoche ibaibaitu
0: yoche
1: mwajutke tukuni ibaibaitu kabisa because tinye chovo bango niti kikororo ni
0: yes
1: aga itinye kayanet aga umangunet
0: ama tigeke bana Bruce kwa inyege nitinye matatizo
1: yes
0: meja anga abu kupocha kutu ingile ngima ngungungungit gile kwa watu kikitake nge bana Bruce nifani imito kapsa igire tabu sengi ileni roo naatko naati ileni roo mwonjo kutu mwonjo kutu lakini mandegi itikin uya ba in uya kutu sang nabawakomba nungu lawa biyo lawa wenda atakule utu uya kutu kia wakatke uya jamge ba ulo iya mune iya mune iya kataka skule kutu kule kutu kule ya ko by the moment it is tying lali kuma mabeti ko kuma ngalio jiji kaine nekit ko na mega gunye mu jugo lejin eh to gale na bunchi ji nyu ko gi ajo winye rit munye ga gi ajo nyu gar bursu lingi shegle bubo kala ko to mi nyoru ile jige ka ma ne ge ni ajo amu gi tipu bunji ge tugu gunye ge munye we I gung jige ile ngat bin nyu da ma gi skalin so ma gi raji ele so malia ko te sta ko etu presia en gunye det ko te sta ko mi sen ko gonin amu ke gu ne nye ge ya ne ge ga tugu lu tilji ni ge munye we so me jaga be manda ko jogon lalak pi ka se ko mi sen tu ki ma ji ko toge tu kala ke mule le ga mane ke ni ga jaso oh ga mane ke no go meten yo oh ga mane ke ni bara malta ko ga ikyo oh ga ma je biose ni ga ti jip kondu ke ba in ja ba in ja ba ja ba gure ne ga ga ke kono ja ba je biose ke ja ba jo ibo ga mane ke ni ga jo so me ja go to ni man dai la ni me ti ra ti ke tu gu nye ke ye gu ci gi sab ci ke ko me ja go grom ko mi sen ya ta bana Bruce me cham ge ko mi sen gut ko sir cham ge gi asem e tu mule le na na ba bi gala bana Bruce
1: e man tin ge ta go shek sa sam cha ba ta le ba studio glen Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Kinge lega ungete, omi homye, omi tene uchame game. Wana sabato tukul gele njok sabato nchema, age makuwa kia tule mye. Mage na msi mwishoko ya ngichogi. Let nyong nye si rutet na ima ichere, kumogie isho ichere, na isi rutet na igose ile, igi miti nenga sarta age tukul. Ago goni nga aliet kuyo ange igose kwa mwa romanik 15-13 enyon.
0: Kajam jita, nga lega aso, munga psa kajili jita na mitoli mba ilgiyo marakwet ni ure barakogi.
1: Yes.
0: Kala ga kaskabesa, kale tosko mwa le jeremaya, kaga mwa gele giptabutab romanik.
1: Yes.
0: Gele soman in kitabu takele Jeremiah
1: neba Jeremiah
0: kitabu tab Jeremiah so bana barago ke si soman kitabu
1: Jeremiah 29:11
0: yes Jeremiah
1: Romanic 15:13 yes
0: Jeremiah 29:11 Romanic 15:13
1: yani go sich kwa mangunet neba ta enka sartage tugul
0: yes
1: ngo majut ke tugurani isi kwa mangunet neba koru out. Sich out kamangunit nebo arawet nekibendi. Sich out kamangunit nebo kenyit nekibendi. Nana go sirutik che teben kayanet ak kenya kamangunit en kasarta age tugul.
0: Noto kabisa ban brus yerutik.
1: Yes, lakini yang machi kana msimo shekse bit kemokinge sabaton chema bik somok somok ak imwa we sirutet ne muchi chere ne chaginye. Ko kagikoni nafas ne kanan kabisa. And so kotinget.
0: Amaja lejo ro ban brus en pongisi jitanganyo jiga bigibigi tagenge.
1: Yes.
0: Ingele ko bigibigi na kabisa ak lejo ko tilji tatigeti shagayan. Aga giati jitukul nafas.
1: Yes.
0: Mitijita ni gure ngu Esbon Kirich bana Bruce. Esbon Kirich igeri la katel tiketi cheki gabe sa yang ago sikki bara ndo.
1: Yes.
0: Lang ni gare tapi 129.
1: Sina
0: ila maget na bajita bana Bruce ko ga mo yang ngune. Nga kuti nyama jita gure jige mara ga jitu so go mara go to ma sikki lakini ko igeri jita ni Esbon ka batre ni ago takna rane. Ka jitu so go kuti ngana katel tiketi cheka yang ago sikki.
1: Mi
0: ta ni 129 jige gare tesa. So mi bijata ga takwe ma to luzo no. Kime ko be ka betu so go betu tabrane.
1: 3000
0: Kenyan shillings.
1: 3000 Kenyan shilling.
0: Agasir gele sugar.
1: Yes.
0: Uye tini gakul menyo nyoy lekar sir gele sugar.
1: Yes.
0: Koman go mege sugar.
1: Lain ana anut kunyo chigo ngunga go gonin 1000 ta ko le sukai bu sugar. Ko ko lele si ale sugar.
0: Ara mamanga.
1: Lagini malas me al sugar mi mai kachi cheter ter.
0: Jei makini ge janga ba.
1: Chitun so ko tilde gatit ko gebre star 274 Agi tilde gatit ne goni na fas en coroneta brane. Star 274
0: Chama jigiro bana Bruce. Mi tibi kya gerta jang. Awoni tok magi eteji.
1: Open and chaga tugul.
0: Open and chaga tugul.
1: O tuira nga ba bigibigi ka ina bigibigi ti nam gracha basu garu. Magi atenchi aga tugul.
0: Yes.
1: Ya tar ni tan magi magor ka gimwa sai ta gege le pochi ne tom gonyoru. Ti nam go genchi ne ge isikini til diga tit. No go open. Your singa 3000 chaga tugul go gebre star 274.
0: Amiya mo na le mi tol de digital ngeng ali banam brus ka gonyoru 3000 Kenyan shillings no gure jo da mutai.
1: Mo agne Daniel Korere ka gonyoru tiga tit ne go go 3000 ne.
0: Mi te shadrak letting na tana agere ka gojutinyu
1: agere choice comment bungesi tiga chitagene ne ka go sikien korone chabrani
0: and Juliana Kirui na tana agere ka gojutinyu agote ke sikia jimi to bana brusko 47 so igere le ni tabaran fast na tana ngoto takinye nam jige brain ngim jige tige gonen dagega ishakata dagega ishak angman bana brus gi gojira ga ishak angman
1: yes
0: ko sit gojimi sikale mi tibi kinga pondo si moshe kinga pondo jogo yemi jito
1: kwansa chombak na mama
0: yes agle jige tungon star 274 hash
1: star 274 gi sikie korone chabrani
0: itil digiti tagenge gi tungon nege
1: yes ke gasane rocha senta komin rochas
0: no beto komin jamge
1: shalom rochas
2: shalom
0: rochas
2: kongo mizin na ta ni la kongo mizin en ba na lo rochas era ma jeren tu na te de ngo kita buta ko lo sai to ko ko ta to ma ngo wa ko le I ka tu le I ha go nu mu le do ma go ndi ta ba te go go la historia la magdi da baba tu de tu ni shalom roja ta mi kongoi
1: missing rochas mecha cheruyo
0: mecha cheruyo na bagu tororo
1: mecha
3: chamge shalom
0: jalom shalom mecha cheruyo
3: iya gara arange tesyon ayo berura ke ni ko ni cho kemi studio ko se di ke korone ke tesyon ama challenge and ka bo bo to gol shalom ma ko le ji mi pole ko ave pa mo na nyu ne je bur ko le ma sa le ju so ko ka bit ko ga ga na ga
0: ti
1: ko ti pole me cha ki me ta ne bo ko no en shalom
0: me ta
2: hey Bruce
0: yes bana me ta
2: shalom
1: Shalom.
2: Mi samar to Bruce limited ne ke jure ta ko ta so ko ta bu jura. Mo ko to sma de ka ga tin. I mi tin ga ni ga ni. A mi ara ra mai to te abu mi je ko lo bu to le ko tin. Mi tin le ta tin no Bruce pe. Ona ta ni je na ni Bruce pe ti ke to ma ni ga na na Bruce pe to gi mi te. Ani ba amma ko ni ke da Bruce na bare o wa le ne me ga ni to bul. Naba uli gurir uri ndo gusti awala ne me si angi duro ne bachuta tu le vai te gugu bisi kimi tama ina
1: ngoi missing machi si ngi ruchenda agenge lakini tinget kana fast ko ya tat kabisa imagine tom ko tilak tigati shegen yo tigati shek tip tem challenge out of 47 pongesi en marion pongesi en rael pongesi en finishers Tega di shet chemite so kongu nukota ko 20 ako 3,000 ma ya kate nchi aga tukul
0: ya tate nchi aga tukul na tanaka kumwa wana mbezi tabrani
1: yes
0: agile chiki tungwa ni *274#
1: *274# chutun soko tiluga tita asisi kia 2 minutes chemite tai
0: mhm
1: brata nabogi munjul give it ya no brata
0: brata nabogi munjul
4: ochamge Bruce
0: ochamge brata nabogi munjul
4: kongu ye nafas nora nyuru kapisa kongu ye kawe kongu ye mising ak kongu ye ketesit karan nebo Touch FM en ngalek tugul chekinyorune so kongu kemwa ile akobo manager kora en kosoik chebo Touch FM en ngolyon nemiten kitabut ab Jeremiah 17 koitet ab 11 kamwa ngolyot kouni kole kou tayuet neigenyi arek chemachechik kole unoton nenyoru mokornatet en oret nemobo iman tos mokornatonoton kotakosobe inendet akoik inendet en kakesunenyin chito neberber komeche amwa ale ongikike kokiletabkee nebunu lupchanikyok kokiletabkee nebunu eunekyok machebo chorset chemuch kakiyai ngalek alak en rotilisiek sikobit kenyorunen kelchin matuguk chemuch kokakibun kora ngaliotab ngolset sikobit kenyoru tuguchoton amatuguk chemuch kokakinyorunen kora oret ake ot nebo komosta ake nemakararan kobaten kokiletabkee nekimokyinike ko kokiletabkee nekobun lupchanikyok ak eunekyok ak sautik chekisoe kamuktoinde sikobit koberurech kongoi mising nan amokyi kanisosiek tugul kou kanisetab kimuchul judge of god amokyi kora sabato nemie mashabik tugul chongose ketesiet nebo Touch FM only sikiberurok akokwekee kongoi mising
1: choice
0: nebo kapcherire
5: akotok akolelen kityo shalom Bruce ak tinget obaibai
0: ibaibai en choice nebo kapcherire
5: kongoi kabisa amache amwa akane chebo kongoi amu nafas neuni abare tochut kongolole kamatichon kokakong'et in kokobek sai amache amwa kongoi akane akamwa kabisa ale kongoi sabarit nemie nekokibe kot keweke komie etuyot Aurelia PS Ibrono Rono ak Julius Pito ako kokata kabisa akomwa kole ketesietab Touch FM ko nekikotech emet ako nekikosee ng'alek tugul eye keboiboekitu kabisa kokakiro konaisenech akechek komut opinionitas kemwa kongoi en barbari katiba akot kibu kongoi nenamokyi kityo nganasetab kapcherire SDA en sabato nemie ak bichombendi en raini tugul akasom kityo ale tor ketinye mbaomen en banda nebo Lina Chepkurui otokotin tugul kongoi
1: ongoi mising ako angesam kabisa kele ng'alekab anoti mengisip oret nenyolu barmen
0: makimolbe
6: Shalom dige
0: Shalom barmen
6: yamune
0: yamge ngeiso
6: yamune bruce amma kizabato nemie nitenje bo chizoine amma kizabato nemie nitenje bo kamugoso amma kizabato nemie asi ab tumolwe tugul amma kizabato nemie kitugul amma kizabato nemie akolenji kongoi mising en kiptayat nekabit koimech kibagenge en betutab raini kewekyini kongoi mesia amun nekokoyai nemie ako kiwekyini kongoi amun inendet netindo ripset en echek tugul non ko barmin molwet ruset ak tinget kongoi
1: yes yoblali
0: itabindegeit
7: Shalom, tinget ak Bruce.
1: Plali wa plali, isikose kakoros tinget komye kanamge kabisa ak katamonti en yu.
0: Ale jala yure watermoon.
7: Plali wa plali, aja, jibayo, mami ngala, oburo, wang uno. Kabit yo mi, kamaje Bruce ak tinget, ajer vi, ema ta, yogula tisap ko, iko ta, tisap, kaja magoso, mandai gulinyon, tisap koitetab tisap kumwa kole utom asikekonon kole ogongon asikeyotwok kole ocheng asikobit onyoru kole amun inendet necheng'e konyoru ak inendet neigongoni koyotyin ak inendet nesome kale kikochin otinge
0: bas ngalecho
7: akotienge any kora kit nenyesom mara go som jita yo ri ne go go yo ru bara mara go che jita yo ri ni le wa ti di ne gi ne a go di to yi ki ni se ni le u bara ba ro ju to ma te ni ti nge a go ande bu ger tu ma te gu ti a go e ga ngi ti go ge ro re go en go ge jita la ti a go so mu go yo ru gi le che nge ju ma le go ba ga ta bi a yo a go bua go bua go ta ko mu to ide katri ma dia ne wa ya si wa me dia
1: Hello, my friend. I know you're going to say, "Where man do?" Yeah. But you might get to that again. Sige, we're going to the studio. Lakini kama chini namchi ane soko namchi ane soko. Sige, we're going to kimoan kile nene mite soko. Kwa wala ane mesia. Iwal na tinge.
0: Mapata ya kitu
1: chesi. Ana iwal chesi dere.
0: Aja kita unyambo mukara. Asawal tia ndani yowe. Abu vlog mara. Kabiu bugara.
1: Kabiu masam.
0: Kile ng kabiu bugara bay. Kama kile tia nyu.
1: Yes.
0: Walau macam le, jam syirik kau kira 5 kilometers away.
1: It's not 5, 70. Iga lepas switch itu nana kau apa nak kau?
0: Iya, kau
1: macam kau kira 70.
0: Kau juga ada tiada demi itu.
1: Yes.
0: Kau nak iga kau buat langit je, amara aku.
1: Aku iga le cecirik kau tiada negara umpam. Besar iga lepas tim macam kau kira injil tiada demi begar itu.
0: Yes, aku jaga magiya mungkin negara ini, bukan abrus. Magiya mata kau bahasa negara mata kau memang berai. Magiya mata kau juga begini. Kau mata kau fresh kau besar.
1: Iya, mata lai lagi kelam negara
0: ini. Iya, ane mata kau memang begini. Mereka iya enggak kau besar kau ini.
1: Macam kau rutin dah. Kenge sige wake ni metwa ege enda banda nebo radio kale ine kale kocha nyone kabisa en ore ne ter kale moin tinge
0: ona
1: nyole nyonu ndono
0: kangungo nye mejo nyole studio karibu kocha
1: maana got ko studio na bunu soet
0: okay karibu sana wishre lab langa tingule menge bike jang
1: ayu tele ngu ren joseph
0: aji ja
1: yes
0: na joseph agnyo kocha gure wishle lab
1: langa ren wesli
0: lab langa jorwana nyu ji jota kabisa
1: nyulyo Lagi tu mungkin lah, lainu ya, anak boleh ngotang kau cipta kiamu kau sape? Lagi ni makwau paya ni, makwau paya tingkat.
0: Yes,
1: yes, tingkat kau jangan nami na mikrofon ni.
0: Aku sering beat kau agak panda.
1: Aina ile, kau agak kusegong. Yes.
0: Kau bunji na, kau besan itu kau kau media.
1: Iman.
0: Nada nampak kau. Kita sini macam jangan jatuh insok kau kidogo, asal beat kita start tu engkau bagenge.

0: yes.
1: Agora long lasting, agora no endi ko benefitene both the antagonist.
0: Kaya mgora biga be metinge chana biriga apkura yon nepe it ko ngalal ching gandoi. Matinya iburgi choko ubo yon ko ngalal kabisa. Kas ki ne mua gandoi dene mache 11. Mati 11 kandolet because kayo ni silim bakal. Kayo ni nyambil. Onda kayo ni nalibut. Lewen kon anane ko kanget sitaga ba ko ngalala ko ndoidet ko nyor penalty chachi ko nyoko le garana no mungi lewen anu magome ke no thile na I laga ko main ga ma tinget ka ma brus ko longi lewen anu lewen kon ndoidet ko geger boishonik che ai lewen kon ndoidet ko gegas ngalalet ko lewen kon ndoidet ko gegas manifesto ne ko gonen ko ka se boyo na gane ko ngalal ka pesa ko le anako it ko ndoidet ta ko le chiche biosu yo I kura ka pesa ko no si che lawo ka pesa o si che lawo ko mnye me ko se gi ngwa a o gi ngatio ba ko le kasarta ga tul ne si che la kwa anane tebi ko che biosa ko mye gi ngaten pipili ko lazima ko gaskima ko lo komi gando ne mucha nyongal ti biso kabisa kulenji yanyo na ngo ngezi chela kwet kabisa ko smooth kabisa zigeta black pe ko le lakini ogole obire uche biso kabisa ko le birji ni gura neto ko boyshen for example
1: yes
0: so ko muay ko lele onge bit ke gaskine mu mati bir gito ge ut mati yang gito gile ago gine ge muaw not ko gine ne mai mu vakse ko se tiende tagene bo olimba tanzania giga ngal big ko lenji yanyo kabisa anyo lewen kono nyoru all chini chitu lindegeit kono bi hege mno atende ge shenge le big site ga sa psychology na nywan mro isi raisi ge change ne kono bi ga taru dinyo kyalbe chinde ge shemo ga sabchi ga basa mege mno atigari shege kale tungo nyo chichi ga ngonyo le big nege le yo lebe chinde ge shege kono le nji ko tomo mucho ga ta ta boss ke li shege ori ge ga pasi le anore all work de ge shege tiana accidente bitu e barak
1: bai lo ta ta jomaga ge sergasi
0: yes so sa sengi ne mai go ger bi ga go gas ko e bit ko mye mati ko te ga ndo ndet ga mu ga nyoko mu ngaki abo ndaka gi go ne selim bokal si ne go wa to speak ga go ri to speak ko bi ko sile ni ko ndo I because mara we go cha ga pokole
1: ga compromise
0: ko nyo chita ga go nyoko ma ko le yi no ma che ke le we ni no ni a ge ga sen chita ga ile ndu go le ma ga ndo ndani abo to mi ga sin yede so da ki ndi direction ne go central ki match ko change ndi ga central thing get for example ni go count ni go muranga ne ki ko develop ka besa en kala kitu ni nyoro wa mbi so ndi ni nyoro gi ai ba ishe ne gararan I nyoro ka fa na ne gi len kangata wa parwa ko e be it bi ga besa wa ma go le wen ko ndo abo bi chiba unit ai ni tite ni ko kwando inde time number sasa ba ngile sasa ba linto gege chego mo apiore nichi agombo nyogo zirta kwando inde time unit ago mo chongo ba shinge bi ko gele gai mheshimiwa ngile tinye tinga tinde ite ga nguni bare mheshimiwa mheshimiwa ago me mheshimiwa to mileni sawa me chera ga to because macha bi gi kwachi ne macha igo ya silingo na msimbe kwapan eno limbo central ko bi ko macha bo ishoni ago tingi buri yonge ngalole ko bure bi mami chegele lenge mi line so karongo tinye responsibility bi gonge ngengo lenji gol ko ichita accountable magile chin ma chole le gando de kiko ko te sel bol ki ko te sel ganom kite be gele ki mai bai shun awoye bai shun ki ba banda ta
1: ingile gamba guna to banam bruso moye na ne man gawe ndi rimba ki to ngure gamba ta jorwa ngunga ti mi to linda ke le ji arang bi ko bi sugu ngole ji ta so me campaign ngi jaga ti ya makinge ngi jero especially gando ki makinge kale ki kasukut mi sugu tinga manifesto jati jin la ngi in loud speakers sungu gani jota ke na ure ne je PA systems so ban golare na bruce o ana asama ko top ko asama ko top ko le o mi digital ndai te ko le kam ala gap te ta na manga le gap che gak so manet asu ara ga na to juna la propaganda wala ko yarak jago propaganda agu magi gera uti jata to ko amu yi si ile jinda ta no jita ne tinda 1.3 million every month nyo go nyero line go 50 shillings so abu ati gora le bana bruce nyo lukut misin ke sit kando ke je maja wale te bi jok so magi te bi on a status quo so magi te bi bi jok ke masi bi bi ga be money ana go bi ga be meta kenya in tu jata that's why gere nguna president William Ruto go ndalo to resistance mara mbi ga lagi amu mi te bi ke mane mi te bi ke mane go bi te bi gine ke gore wale te bi to shiga lagi bwani kitaka president ngana albishop kwa magole kwani mnafikiria nyumba ina mea kwa maana mambi this god lazima got get it lazima barabara na kwana bruce magoi ngetra ni rurugonda ngine subuhi gile gako jopak lazima go miti jita na sacrifice an ki mungi yana ki miti jitu kala ko jopak anya ko jopak skill bas mugi ranyo ni ginya nyum singa bana ba kweli ko mele ngito mele ngito gruwe agi wote tagi ngetia subuhi agile bas ko get singa pangulu ko maktai lazima ge makan sacrifices en tu kya te ter ndakala lunda na bana bruce agonde te berane go boya ga tu limba ko gote meki baga kinge te jisukuli shi jaga sugu no age ma ye na musese primary ko musese primary for example kinge te jomusese ko ndete be boy shiki ngit ko bago ko na tatu lyo ko le jinen gigi na meke ko riteta mbi onyo shige te jisukuli ni ko le jinen gigi na mbarane asige bit ke gon rana ngi ngolo rana musese primary na te bunu bana bruso guna ko mara ko tondo secondary mara ko tindo en runa ka meke te vocational training centers lakini ndagi le jin pin kasara ta bas kimje ke te mami jini buke ko kerke nguna tu jiga sa boy president mwana ngikuni kiai jage gure ngala affordable housing mwana nguna kije bengala ka barati mwe

Betu nagarara no batia misekyu gogoto tukulwe batia misekyu kisubaige na baiman batia misekyu tukulwe ne lomia gutiro no enya no gutkibe kiblangatini onang dakchela ngatu amune o jerove eh agutchep kwa echin nyon mi agutchep kurir go batag mutai ne na gutkibro no eh agut ngo endi anagne go uchenje ru yotake akye cheru yote mi te chero nagne oni amune o no no eh ngona nga uche na gine ni aloko kyo tukul batie mise kyo tukul ene lo mi gata chago batie mise kyo sigeve tukul kibagenge ina subu ina babi tuta abraini amechige sao kwa mukto ane nyo jehova laitori atu abenga ine tabche iso ayoni na mwe gongo ikwanda nyo nago tesa ishe kyo uchu eribse tagencho mnye nga iribe kwenye tengu ka ya eche me toko sa ishe kyo uchu na so mgo tile tange tabka suko migi nago tin jehova ka eche mano magakta ingu kusubi tinyo yuangat tililo an jehova tuptup kwenye tukyu gengi tabu ishe kame tagi sirchong itabu tab sobon kwenye ngo rune tabi tu tabra ine munga iguna ngo racha me toko tesa ishe kyo uchu kwenye munga iguna ncha mchinet kage buhanwe jehova sigete munga ngo bato logo kyo kibirure eche na subu nubabi tu tabra ine kipta yande nyo ne gito ute tuti chuzu kusubi tindo ishe we kwenye munga iribi chege temi gitko mugul ago ibe tu tabra ine kogo getu yege mwa gongoi kongo mungo iribe ntungwe ko iribe malaria ishe ko iribe myanwe kya chen kongo jehova mungo itep ko bote chen tuguk tugul magila sun baba kimachi gitorori nen tuguk tugul nange gergo ngirime tagim na tetage tugul ba setan ku ne chame taga set ko tesa ishe ki ujundo ishe we agiribe la ku kyo jehova ni nyan ka kso chu ti mitene so kontare la ku kyo jehova chogo ge ga sat kon wala ga muset kon wala ge ga se chebele suguli se kwe jehova ker go ngri meta setan ni go tonon ko tonon me jehova ko ma chego musmusiki ko musmusiki ko musmusi la go kyo ago tso mano se kipta ya ndi nyo jehova ker go nga gi ute nga ni ta jesus berura go pike puno ta gari se kye ga wiri ga bige ne unegu berura go pika mata to jehova chiko tu ne ngetishone jehova na nyon iberuri chege to tin pe tu tabrani go chi mungare jehova ila ga tye chege lo go bunot itu chen go rati go kwanda nyon subit ko nyor chikago mungare to jehova berure ngai ne tab chiso ngu nyor customer ko so chim bitu tabrani jehova le ya chemya chen berura gindo se chiwe jehova kongo ya go teni che chiko tunye ga tunye ga tishon ne le tu le ne le mi ko si ya chi chemya chen kwanda nyone ga kasane kwanda nyone ko ga tinya nyalo na te ngu so ko ngete ngu ni ngai ne tab chiso go chingim na tene abu tai ngu en tugo tugul yomage ngalo le glogo kyo jehova igo ne chame ta ga se te tugo tugul yegi ge su ge mwa gele kongo ko be kinge tro na te gola suni amunga sa awe chigo nga munga igas ngutwe kinga turna te ta gola suni amunga sa ge ni ne ga ni ta ponda ne bo ri tang ba tsam ni ne telil Jesus Christo ne gipta ya ndi nyol amen amen amen amen karibu sana batia mise kyu sike vetul kibagenge ingo runeta vetu tabraini karibu sana

0: yeah, service ana agere biga hem agere bi kitile ticket agogi gele chin congratulations hem demu gaksenji tano tege negi go tile ticket hem agi alishi agele chin congratulations koma tile ticket hem agere bitris bitris kogi gawa PA system hem negi ba 180,000 hem ango tano tege negi gure enogem enoge kogi gawe chige ag brum brum si echegi basilingi chige chota ge 50,000 hem lakini agere ka tile ticket kora ama chichi chon tom guy kele chin congratulations hem ame chogo yekinye ndo notoke ne ndo u itile ticket hem kwa ge chil git yungo ni star 274 HM age itile ticket notoke ne mite number 4 eni nguni ge mite ticket notoke ne kakisiri git yungo le boda lagini git yungo ni eni goro ni si juita kwa na mnakane taje femeno
1: where did you do
0: kaya net git yago le mi
1: ao
2: josie
0: yes eh
2: chamge
0: aya safi sana kaya net git yago le mi agere ale ine kema se sound chege korone enore ti note gine chonje sana hata kwa machina kifiake taja fema longa jijo aya pole sana kwa chile le chijo enione taja fema longa jijo aya safi sana ngebe ulamba conference kegaske lingwa note gine mite chonje agere mami chonje bige enore note de basi moite ngebe conference kegaske lingwa note gine mite ndani kai net kitiongon ago oleimi ago sibit sibit ebita ningen sheria kai net kitiongon ago leimi yes ngoji do
2: kibrona na morit aminda ni jozi
0: kongo mi sino kapisa ngi chago ngo sibit sibit
1: bomi ni gani ngere rito di ami
0: in yes ngi chago ngo
3: Clinton and Jeff Gabe bomi nda ni mambe
0: ngi chago ngo
2: jali mabwa aminda ni jozi
0: ngi chago ngo
3: Korti bala bela jengko wajah minar wan ogo kau tuh in bapanya uno.
0: Angji cagonga.
3: Jodi jodi kita kurang nari mundur bapak abang bela minar.
0: Angji cagonga kau net kitiyo.
2: Patrick elele tiri mau jamin dah ni mana.
0: Kau gay missing angji cagonga.
3: Kita takkan nai amin dah ni wira tujuan.
0: Kau gay missing angji cagonga.
3: Jeff kurian nane majay saka minta
0: bumi. Angji cagonga.
3: Minta.
2: Irira duine nje manarurezo amin
0: tungu do. Konga missing angi chagonga.
4: Ja komo mariya gurgutos.
0: Konga missing no ba mariya angi chagonga.
3: Tsane ngene ngene riya saka amin te trouble bata che ba.
0: Angi chagonga.
2: Ti mau je tere kongwe no Mr. DJ Juzi.
0: Angi chagonga.
5: Mau je tere dia na la bang ke.
0: Angi chagonga.
4: Nangga jana gitu terus nangga tak amin dan.
0: Angji cagong asibit sibit. Ayah sabi sana angji cagong ah.
3: Jangan jangan kita ilarjian kita lagu tu komedi.
0: Angji cagong ah kain net kitiyo.
3: Yes Josi Josi Josi angga lagu lihat berapa.
0: Yes angji cagong ah kain net kitiyo.
3: Nangga nak jilat tom ni kelihatan tami ground tu guys.
0: Angji cagong ah.
6: Jozi jozi nota negile Dennis el tumulo atkai tita ti nami tenen dan
0: angji chago nga sibit sibit eh
3: nago kaga aptim ko amin dan
0: angji chago nga
3: jos pathology sharia amin dan me mabe
0: angji chago nga
4: ero di ko lang eta jozi ang amin dan
0: angji chago nga
2: motu ko tapo ko bena jozi
0: angji chago nga
4: No, that, no, that, no, no, no, no, no, no, no.
0: Yes, Angi Chago nga, sibit, sibit.
2: Very simple, very simple. Kini mo na pesa ko ima.
0: Angi Chago nga, sibit, sibit. Kaya net kitiyo.
2: Moja hindi namba tu ya diyo, Josie. Yami dan.
0: Angi Chago nga.
7: This call is now being recorded.
0: Kongo mi singo, Angi Chago nga.
2: Yes, nda malala.
0: Ndi blale hati mwenyewa, Angi Chago nga.
3: Aku tak nak cakap nama apa saya beli apa macam mana?
0: Kau kau missing angji cagonga?
5: Wei lihat dalam kau mana? Best kau missing.
0: Angji cagonga.
3: Kau ni mana? Wei lihat semua jadi sungguh.
0: Angji cagonga.
3: Siguran nak kenapa kau tak guna doa minta ni tuh?
0: Angji cagonga.
3: Soalnya bermuja itu mungkin awak minta ni kemas
0: tangan. Angji cagonga.
2: Mak, benda ni lepas kita mahu jemah sahabu mak.
0: Angji cagonga sibit sibit.
3: Langat tu jemah, langat tu jemah.
0: Kau kau missing angji cagonga. Aya safi sana straight away daga shiko yengi tiongone kote jisaiti notoke mute notoke ripapi tutabraini enore tinotoke ne sidai ore tinotoke ne lualala.

0: Mwecheche kabisa nate ngegure for two dawo Akitine nate ni mwagule it's over 2022 it's over mamena Atari sana Nafasi tunaito ninegene Sige ito alang sibi gari tendi rute ngebetu ilgibagenga wili mba South Africa buwana Ipua tokopo Kenya Medical Training College and KMTC Na ugo nate ni kwa itu ya gengibagenga wagi nate ni mwagile Beyond Zero Asko bitko kwa ito paro inwe gabso manete buwana Eni certificate courses nate ni bo community health nursing Nete tatu kutuwa gena rawe tapso goal 2026 So chita getule chia getule tafadhali ni ngose tiso maji kumite health nursing kuna ile meet in the route and kabisa bora ndo tena kuko ito KMTC kumite na beyond zero in intake na 2026 ngobora ino chita ngiko achin kibisa mane kyo tibu ngewe rekyo ta chemelewet yani arid areas kibi berwe kyo ta chango lala sista kukuro mkabisa akse miari areas kubata gat choto gara lagu choto kibisa mane nikyo maimu chige akche itabo notin agotinye kwa mangunet notone bago wal kibi berwe kwage yetap kukogu wang so mane nyuan Yani kima chiki pisa mani nikiyote ne chikur kwa gi supporten gago tarso manenyu anu kowe gago bago wala gagi chige. So kipisa mani hati nata netinye maguti chone tene. Ako magatu kwa ito so manenyu anu online. Ule njite kitio format agi nemu agi yeitio kitio gip chikiru wagindet. Aga kando indet apkanisa asuka bitko sainen agunde stambit. Kega sisko mie jitake tukuli download ni format en online. Ie njit format noten basi yeitio ip chikitio chief kiru wagindet na bayari ya ingunga. Aga pasta yata na gando indeta apkanisi yata sobit kosa ine nunagunde unistambit Agi geri lege ya tachan baro nogu kutukul jema goti nguwe lega kiaro rundo en website noten bo KMTC Alafu yokte baro wa noten kwa KMTC chief executive officer Na nigo ite en KMTC headquarters kwa maita rikita marakiso mungilibara wa etablo 2026 deadline kutarikita tina arawani ton bolo 2026 So meganisho ichitake tukuli lege ya igu noten sobitinyo chige na fast nipa isoman Ago hasina ichechangora, agobo netagiru techi KMTC website, Facebook page, Twitter handle, Instagram, KMTC campus, agetukula nangu county director note nebote lindo. Lugu yonote nguibun KMTC, omitini nkibagenge ag beyond zero. Right. Ika geta u South African mix na ni mwecheche sana. Nalenye jita agetukula meganisho ilimitini ndani kabisa meganisho ilimitini ndaka sasuko bitkepe tukula kibagenge kimitin en ketishi tap taji fem tuke tap kolenjin Mwawani ilenjo ni ilongsie ngwa faster okobi ikangwan strictly four people buwana Agere lale simuit kabileta ke lale olimba conference kabileta ke watu ni wengi ajabo so geri na ilegebo ishe dageta genge Taji fem elo Pole sana taji fem Ai kwa gisi mweti chutu big busy kabisa taje feme.
1: Agori.
0: Yes.
1: Yamuna agori.
0: Acha mege wa ilangati ya muneo.
1: Acha mege hii bye bye yo.
0: Ami ten chonjo.
1: Kala ka aje angi no lei we.
0: Eh.
1: Aki nyoru jipanda hai bita ni li basa kamyan.
0: Ege nyoru wani langsi ngonga.
1: Kele, arge kele kena hizi ilo na me na ilo na na me mo na nyoma na langati. Ende hii matiri tanga.
0: I'm going to go to the house.
2: Kamu
0: nasi? Saitane.
2: Kora.
0: Sui kwa ngo, ane, ngo, ane.
2: Kero warata, nuna warata tamal jingga wedu taeng.
0: Aku leni orang agur tay nuna unda baca bori ya.
2: Kero baru gore, no ane ni wangi nasi.
0: Acha mereka wedu, oh, lekang kita mal lekos mas, sebab kita salino.
2: Salino ini.
0: Oh, melo aja kari ni ane. Ati lesi mai tunggu.
2: Na lang di amun no ngdi indi gomnye
0: eh ilong sieng ngo
2: na lang di langat na ba jeng di la mung go uti na nes mai go gi akin na
0: eh
2: adu do na nasiri
0: yes
2: ten na ping go long gate
0: aha
2: akwe ze lera akore mugenyo akin ne
0: yes
2: yenda tienda yi ngene bi le na bara tanda so tawriga
0: asante sana nam jini ontan thank you so much nam jini ontan apana kata simu taji fm hello taji fm Yes, hello.
3: Yabuno banso.
0: Pure kabisa.
3: Westa nani?
0: Ki ibe kuma nani kabisa?
3: Aja do ma be mu ga le ye.
0: Eh.
3: Kiwara kijamben kamu to sanko nya dikken ya nya.
0: Kamu no lomba kunya go.
3: Ine tena ngal.
0: Aha.
3: agere emet kityo iye kachure
0: ilongsie ngongo
3: na langsie bichu
0: aha
3: na name nekile kene mugutu konape ngoroik
0: yes
3: ang masyabe chepo kap lelit
0: aha
3: chepo kap motosai konyake olimpo chesanai
0: aha
3: kotar kap yas akonta olimpo kap sale
0: nekile ne tugul
3: Hello, ni masema tu ni bangi peli anas na ngoba ni kunya ngamete.
0: Asante sana, thank you so much. Touch FM.
4: Touch FM, hello.
0: Hello. John Rono.
4: Hey, il resta.
0: Il chamge il langsi ngo.
4: Na na langsi we.
0: Eh eh.
4: Na taune mpe na tiego ndo moyo ni kinyosi. Awo anyonu ya sirera kuri mgani.
0: Yes sir.
4: Ime ndeli te te jumro vuti esi sirak bana je soli la ndugu ndugu liwe.
0: Ile netu kule. Asante sana John Rono eno limba si yongiro ipi gap conference agine wagire Vandasa eno limba gap si moto chamge
5: nemye
0: ya muna Vandasa
5: amne agete siete baba
0: pai pai agete siete
5: banana
0: mwenyo
5: re na alafinisho
0: yes
5: na na mwenyo na mwenyo
0: ehe
5: awa
0: yes
5: aku kereta ni mesti
0: tegur
5: dia ada
0: apa yang buat
5: mulanya yes sir apa
0: dia tu dia
5: eh ada ni ada orang
0: kongoi ya besa asante sana asante asante sana kongoi bising bro tiche no limba gibsu tere
5: eh bana wa sta ya mune
0: acha mege bro tiche mune nye
5: acha mege mune gete si
0: bye bye gete si et
5: koma no tanan go ne gile bro tiche no dia gibsu tere wa sta ama lang se bichu tu te no pa na sta ma na ne cho ne no dia ke se teri ni
0: yes
5: ati nya ni ne se ba no nya re ne ba re ye ti ni ten ran ma se ne ngi se teri
0: ye he
5: ko ba ta ne an ti tu ra da chon ro no ga ba se ngre li ke ko ta na tu mai nak tu du du a le ni ro ti as ter ba mi na mo ga ne ti ju
6: hello ko ta ro ri ya mu ne
0: a je me ge ya mu ne
6: ta me ge ko ma na ko ma ja ne no le ki se teri ya si Oh, sondan ko magingala.
0: Imi chonjo.
6: Ami chonjo kwa raga kijaho mahoma.
0: Ah, utapona metu au. Asante na mjini anta ngogo imisinga bilele ya mali mali eno limba trigaga.
7: Ala korin.
0: Eh.
7: Yabu no my friend.
0: Ah, bye bye bilele ya ti amune o.
7: Yes, we ni na lagi bitu wa ngomo hari to wa korin.
0: Eh eh.
7: Ina na men ben entrigaga.
0: Yes sir.
7: Amma uche nidil bat marite mentre kaya gine wakina bene libago lege etko yuo.
0: Mm-hmm.
7: O tuwe rompa pucher dentro uba tuwe rompa meke nywa gine ale jini wala angari yito chukudu o efta.
0: Safi.
7: Aina niko blele ya.
0: Asante sana gine ote nagile blele ya. Koko en lege te tiet?
6: Yes. Alam kwari.
0: Yes sir.
6: Yamune efta.
0: Acha mege yamune.
6: Awe wangi tayam ka samne geteshi.
0: Pai pai geteshi tap ta je feme.
6: Toma ga ne to koko nante jinga matta le ge teti ane bose tap kosme tege.
0: Aha.
6: Kien dai no ma je ko ma lang ti diwa ko chorwa ko ma ga ne ti tene.
0: Yes sir.
6: Ama ki jo len ta kullo folela.
0: Nta kullo folela.
6: Nta kullo folela jo mara lang ti bichu.
0: Aha.
6: Nama men cece mai dota harun kilelen kreca ake deno kiste wala mi taitas manda sa kuot na bastare na nawa kilel to mga ine
7: wer jito
0: eh kilele
7: ya muna mwena
0: acha mege bwana ya muna enye
7: madri ya ngano ya muna ke tesie
0: pai pai ke tesie ta
7: amma nota ni laro kilele ngirja che bui
0: aha
7: ini cam gara kwa rusta
0: yes sir
7: eh na ja lang di gan so mo ya
0: mhm
7: ataw ne go le ke te sai tas na na ze a ne le te no ki se je bale
0: aha
7: ag di ror ga amre ta ag ma go na jaro ki le le ag di ror ga amre ta
0: yes sir
7: ini da ne wa na ma go to ai sai
0: asante
7: sa ta da mu ngani ya
0: o nam ji ni an tan go go mi sing jo se ne le ba ga ke re gu cho
7: hey
0: yes sir
7: wedi de
0: eh
7: yo bu na mi ga che di de
0: bye bye
7: apa dah? Apa nak? Ayuh, ni nak negara orang apa tu?
0: Aha.
7: Orang ni nak mana ni?
0: Yes sir.
7: Mana kita nak cari dah? Ibu ni, kalau kita berapa?
0: Mhm. Sharon.
8: Ini
0: ngai,
8: amune
0: lo. Kiba ginye. Ko ijuta no.
8: Okay.
0: Ego tebinji.
8: Ami. Kwa kaso ko teba no le te te dan ni ba gomi. Ne?
0: Go.
8: Ta gomi le umi.
0: Era kwa muaje ale e umi te gole ko la je jami go myano ama igose.
8: Kwa sen no le te te dan ni ba ro no la ndu le no na mi are ko man gai tu.
0: Wole ale ande tieni gilele nini giba maseti.
8: Aseti junia.
0: E ni giba de kwa gase gote binje pkweche. Woy maseti.
8: Oni su kori inde chikan ni one na yogo. Awo ni ni ane. Na langzi vichu. Na men moja nga kuzo shoko. Le kya kero sinye moja mwagera ngutio. Le mati naga sinye tuyo ngwa na mwa tutiri.
0: Ehe.
8: Aya. Awo lindo nenje vkeb. Kutu skani nga kuzo sho. Ema tune malila. Jebu kenje vtabasu. Jwa nengi putera kistul. Ale njini sinde nongore nenje. Takwa nango.
0: Oke ima ila kwenye goi. Kapiri ngonye.
8: Inge la goi saka.
0: Safi sana. Kumbwe na mjini onten, buwana speaker.
9: Hei, wero mjaro ni mjitafi. Hala la kwenye ni ya ratu. Kwa mjini ya mjini ya mjini ya mjini.
0: Ah, kikiri chano?
9: Yaba ato mjini ya ngongo, legali ya tomaa kini tebe, sharo ni. Ha, kwa mjini ya ntawa kwenye mjitu.
0: Eje ki tebe, tomaa siwe?
9: Kwa mjini ya mjini ya
0: Ilengo magiti yakte eje.
9: Ni Mandela. Iyo gile Mandela. Gini weka. Bisa kwa langari ni South Africa. Tinge wese iku mat. Kwa matara je pichuko itongu ishego.
0: Hei.
9: Kwa rini. Pichuwe mali ilanda pichuwe. Kwa pichuwe. Mpantu ulero honga kwa South Africa. Sige itu kutaka eje. Yeti ni mpete na mkali mwafula.
0: Asante sana.
9: I'm not going to be able to do this. Kwa mage amenda, mage katika ni gebrichingura, ni wewe kupolisi chuki ba yuki ni niki, sechini sechukich.
0: Sasa ni ngoma kwa ngoma, mwecheche sasa.

0: mo sa besi ke betuan ki vage gedadi. Karibu sana ketishet kono tani ndo mburiye tap kole nchike tia na mbani moja na watu nabata HFM dadi mwa wangi tue limiga mevertai nuno dadi Wayat Wayat hey omi ya kwaze ya korge na kaige niko jevyo seta mongi Yesusi karibu agna lagai tu kai chogani ndo ngopo boishie alao biga alao kwa limba kanisa sapati alao kwa bendi sabato onenji karibu sana alao kwa tuwa sabato guni kebe nguni wa ya tu dade karibu sana biga alao kwa ngetia itu unatega hai ninguni onenji karibu nyumani karibu situ ne ketishe na utarabata HFM ketishe ne mbari mocha ketishe ne duwe mburi yeta kole njini ai Tache feme lao Wole kidogo dadi Tache feme lao
1: Susi le moto
0: kora Moto le ma Le mato baby ya
1: Inge ni buruja nju kora
0: Agot
1: Amozanga zola jebalugu
0: Karibu sana dadi Karibu sana sikebe tuan kivagenge Tache feme lao Pole kidogo ile jig lile gesi mwising netiana yani kuona ole gai ne gai gayo gai ne gai gayo niko karibu sana dadi tache from hello
1: hey ya muna susi
0: bye bye baba gai net kichogo lemi korok chele sound check
1: Down
0: check
1: manager
0: just
1: start
0: today. Kongo missing just part. Guy net kitchen limit daddy. Touch from below. Yes.
2: Jamke
0: baby yo.
2: No,
0: John Rono Shungre mwenyewe. Touch from below. Hello.
1: Yamuna Jorwenyun.
0: Karabai bai Jorwenyun.
1: Eric Martin Panama.
0: Karibu sana Eric. Karibu sana dadi Touch FM hello.
1: Yamuna.
0: Ah bye bye dadi ano.
1: Abirune na na jibo isi.
0: Yes.
1: Kai na nje bironjo tanga tino ba jibo. Ne kwa kati tisi anga kwa mwa na.
0: Ngo mwa ba kochoki.
3: Hello.
0: Yes.
3: Yamuna susi.
0: Ai baby ya.
3: Abirune na na la bo tete.
0: Kali.
3: Eh.
0: Olio.
3: Eh?
0: Olio. Lagi dulu kau najuan, dah cepat belum?
4: Susi.
0: Yo.
4: Jamke.
0: Dangwe.
4: Jali urus orang tu.
0: Jali.
4: Jali tu.
0: Kaga itu.
4: Aja nak susu.
0: Amuahun, dah cepat belum?
4: Dah cepat belum?
0: Yes.
4: Jamke susi.
0: Bye bye. Rafa na
1: kolonge
0: tuka basa no pelu
1: chercho
0: ka
1: unti
0: oni chita ke Chamge Chamge no
1: nango
0: ne le chunge no na sa kolonge
1: Karibu
0: sana buju Bye bye
1: Nene gastoma ya no batun.
0: Kale ne gastoma?
1: Hello.
0: Yo gastoma.
5: Ya mule.
0: Bye bye gastoma ilio.
5: Hi, my mi te da so
0: kuin. Kale buju.
5: Eh.
0: Ilio ne ngoria lago ime ngam gero.
5: Kimita o ngel dai.
0: Ai, ai zidan. Kale.
5: Eh.
0: Une nyanyi.
5: Sara nyanyi nya vire ngable.
0: Eh. Anyanyi jone jogo kanyi. Tanya mama lo.
1: Jamge.
0: Ha, I know ni.
1: Eh?
0: Ha, nale gero tungu ne kai gergo ati.
1: Ira na, jamge gigere na no.
0: Kai gergo ati?
1: Ira na. Ubi.
0: Yo.
1: Maji ga ne na yo.
0: Ah.
1: Ubi.
0: Wa no mangem ni gori ya.
1: Ibara ze na ter gen
0: na. Arga gen
1: na. Yamge na.
0: Aung gani?
1: Kaka tumu na.
0: Goromase.
2: Jigeta
0: mi gata. Ni magi go masin ni. Legi mu agila masin ni. For acha mi masi amagi go. Ya? Ni magi go. Kwari ti acha mi masi. Acha mi masi.
2: Eh nini? Tawagatke.
3: Endo.
0: Masi.
3: Oh.
0: Masi we.
3: Endo no abunda.
0: Masi.
3: Abunda gele na.
0: Ya buna bulle yan.
3: Acha me ge go unye.
0: Amune abulle ya mi go mye.
3: Bye bye bye bye.
0: Jeff,
3: come.
0: Ah,
3: water
0: guy too.
3: Eh,
0: water guy. Water guy too.
3: Eh.
0: Ang guy guy. No, moody me. Ang no, nyika lab. Nyika no bulle.
3: Aiyah, amu ne agetasi.
0: Ne tiki mu ane bago. Matam geti dri ko ate nuli.
3: Oi.
0: Kero.
3: Pardon.
0: Abulle.
3: Eh.
0: Kali.
3: Kal, bawa ngalim.
0: Oh. Ah. Oh, sorry. I touch him in my nose.
6: Hello,
0: Daddy.
6: I'm a pillmonger.
0: Ah, jadi. Tanya apa
2: malu?
0: Hello.
2: Oh, dari ni.
0: Yo.
2: Ya muneu.
0: Mesia.
2: Ibu bapanya nak mau cerita sesuatu ke mana?
0: Karena saya nak bapanya.
2: Dia ni. Ibu bapanya nak bagi kau cerita.
0: Kongko yang kabisa. Kongko misi kabisa. Tanya apa malu?
7: Orang cili asmar tu.
0: Konga misin chol dia sumenyewe. Aga saka na moge chike kana lo mi tukul kumye kibagenge. Otago chisike ba tukul kibagenge. Tetu tetu kono tena ba waya.

0: Nacho FM, hello.
1: Susi.
0: Yo.
1: Ilegal ni tu orang tu kan?
0: Eh.
1: Ikan ni kita panggang. Ini kau.
0: Ami kau ni buju?
1: Buju mama ni.
0: Cepet kabur.
1: Kapten sana.
0: Baby.
1: Yo.
0: Buju we.
1: Iya.
0: Baby.
1: Yo.
0: Kau guring kau jelata.
1: Kanyang
0: 3. Ako 3 pata, bubu?
1: Kamu 3.
0: Kailang ako 2 pata niya?
1: Kamu?
0: Ako 2 pata?
1: 3.
0: Meta?
1: Kanyang ko lakas.
0: Nipo ay?
1: Wala makikidudu.
0: Nipo sa mo?
1: Ako kailang. Ako mo niya weki atay.
0: Weki na direct. Igesin direct.
1: Uy ko agesin.
0: Chaktayin kulakol. Agere jarwe ju chief kurien ni libagab gatet chief kurien ni libagab gatet chief malel la golel chief malel la golel kala miten danyo buju kala volume gol kol kala magi dudu ye baragi tuti wekin direct ki wekin ye buju wekin o jelelia eje gingete kingete manai kala ngam ye tinde na ko jeep gure gab katet kala na gas ko mo gena got kala bi temet wo jo ba mane tot ko twal ndang kala tut ko twal ndang goro kala ga wege gi tanda ye ye ta che fe me low
2: si
0: yo
2: i chango ma re na ba sirian mauche
0: sirian mauche
2: e ya mo na susi
0: bye bye ga pisa
2: wa ba re ko ngu no susi
0: Nguni mage town.
2: Sai sai.
0: Sai sai sai kutoko la lema.
2: Eh bo madus.
0: Kutoko mat ko mat ko ma.
2: So so.
0: Eh agere chon ba ma nyune ne on agere Esra. Kale Esra. Ah eno li pasa tiet. Kale Susi we kale weke hata ile ngoma kuske zenjare kale alikuwa anatumia ilikuwa gonoid Lester. Kale wake my dear. Oi, eh? Obadia ni limba paringo. Kale make me present. Kongo missing baba. Touch FM hello.
2: Susi.
0: Yo.
2: Yamge.
0: Yamge.
2: Yamgo na ba studio.
0: Bye bye live studio.
2: Kai ga ga me na ni jogu ba.
0: To ma ni ta mu ten ba mo jo kinge. Mo jo kinge da di. Eh? O tiangi boy boy bo set ko mo jo kinge. Yo.
2: Yamgo na ho.
0: Bye bye ga pizza.
2: Netiano.
0: Netiano.
2: Tu
0: ando yarabo ne
2: menyo
0: uje ka
2: guru
0: do
2: eria.
0: Ba gamu au. Agami
2: ami
0: ule ami. Agale. Na me uri twai buru. Ya? Wale uri twai buru osu ya kanyi. Ya? Eh. Kile nenye? Wale nenye guru na bagabro. Kile na Moko nyima nay Murini na lele sibunu eh eh ta che fe melo yo bye bye kabisa dadi
2: eto genda ni ngi yemune
0: ngi bye bye jor wenyu ni ngoni yo
2: eto genda
0: aldai
2: oi tabandai
0: cita baldai
2: oi ya bye bye
0: am aniel yuto amune eliut
2: Bye bye bye bye
0: Lut. Bye bye Lut kabisa.
2: Bye bye Sisi.
0: Kongwe kabisa chita mnande. Ei, yo chomo kwe. Ta che fe melo.
3: Ta che fe malo.
0: Hello.
3: Sisi.
0: Yo.
3: Hello bro, tika maso. Yo ga ni ni.
0: Aba ga lenji yara, yara.
3: Yara ga.
0: Pobio ne taira. Pobio ne taira. Na muwa na ira. Ojile ra kuonyi gai. Ta che fe melo. Chelele.
4: Ma baba ya le yu sande.
0: Ya ma think eight yo nay.
4: Eh no no no no ko oi ma lo du ko.
0: Koi bye bye tu buju.
4: Ko bye bye so bogera no tu si wali a to dere ta na uchi ami ko adis ge na si ti are na nda ti. Ma sha ni ke tu ta ke be ni una.
0: Ko le yi.
4: Si tu tu ko ga sa go le ta mi go mi.
0: Ko le yi buju.
4: Oh.
0: Sige tar nga le guk Tuesday.
4: La sabe.
0: Mati rogen. Amigo boti.
4: Nenga sa, nei, ma sabe ke tu amigo nie ke tap ka su nga ko so. akatebe chebaldai ak mamelongi te katoru akatobwote
0: mite
4: kwano chebalda
0: mite mite
4: lengobirwon lengobirota chebe nakatole mi ana mami
0: mi mi
4: anakesiche buchu otorgelei takomi man je ngolel
0: acha mi we buchu
4: takomi chebalda takomi mamelongi lembe chon tugul kobirwon ak masen kiosisho obwanda chebe akongebir tugul tie
0: Emmanuel, kongo iwe chile dienyo, chip tap kap sungura, chienyo, kongo nye chienyo. Tache feme lo.
5: Tache feme lo.
0: Alo.
5: Chamge susi.
0: Chamge.
5: Kama nata ni gile trafe, zanga mastap gulung gete re, zanga mastap el kutu.
0: Kongo e kapisa.
5: Kalwe a chepe tenga kutoko.
0: Paipa chepe tenga bro, kalli ala kwa nga utep tepo.
5: Gile kukwe nyono susi.
0: Mata kanya.
5: Professor,
0: me jita na karan na mwong. Ye ila kwa kacham to na ang kebeberta na ba kiyota lo tarang initiative ang koro. Inge na ila kima che big 400 koro ge big 400. Ila ino tukur ge ito big 400 ti. Ako ino ni ang papu kusit eh. Papu kusit ino ni makyala anyin. Makyala yin. Makyala tige titini. Ino ni yote bukusit. Tinye bukusishek lo. *441# Tinye bukusi number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Kimache big 400. Kunyurchike chitukul 1,000. Age chil in yon niton. Start. Start. Chitane chesani en ingun. Inun kotere. Kerke kukoki wak rabinike nigan. Kotere inuni. I'm just giving it to Umpangang. Chill star 441#. *441#. *441#. Pugusin number 1, away number 6. Kimache big 400. Imagine when you're chicken, chitun 1,000. 1,000. Koroga, John, eh? Le big 400, ah, big 40. Big 40, kagilo kunyurchike chitukul 10,000. Oh! Big 40, kunyurchike chitukul 10,000. 10,000. Awe, ile bukusite, le yote silingata. Siling tiptem, 19. Yote 19. Yote ngitio 19 shillings. Awe, mi bonus eh? Mi bonus kora. Gande bonus kongete siling kishok poko nae. Lakini na ile kichenge big 40 chibendi ya 10,000. Kukechili star 441. Ngutu kukama watie bore hini kwa soko. Kuni bore hini kwa busi. Bore hini kwa busi. Kukechili star 441#. Star 441#.